Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

kan Turki, shugaban hukumar leken asirin Turki ya gana da takwaransa na Masar a Ankara. Mataimakin shugaban Amurka ya ce musan Iran game da tattaunawar Doha wata dabarar tattaunawa ta Farisa ce. Tawagar Hamas ta tafi Alkahira domin tattaunawa kan aiwatar da yarjejeniyar Gaza. Har-haren sama na Isra'ila sun kashe Falasɗinawa uku a Gaza, ciki har da yaro a kudancin Almawasi. Pakistan ta yi wa Indiya gargaɗi kan amfani da ruwa a matsayin makami yayin da jami'ai suka ba da rahoton raguwar kwararar ruwan kogin Chenab. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa cutar Ebola na iya jefa kusan mutane miliyan ɗaya cikin talauci a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Binciken shekaru 6 ya nuna cewa kusan mutane 80,000 'yan ta'adda suka kashe a Najeriya. Ga cikakkun labaran tare da Yasmin Ahmad. Ƙarairayi a kan Turki da ɓata suna ƙoƙarin Isra'ila ne na ɓoye dabbancinta a Gaza, kamar yadda shugaban Turki Recep Tayyip Erdogan ya bayyana, da yake jawabi ga manema labarai bayan zaman majalisar ministoci a Ankara a ranar Talata. Erdogan ya ce, ba ma mayar da hankali kan ƙarairayi da ɓata sunan da ake yi wa ƙasarmu, daga mai kisan kai da za ta zubar da jinin mutane 75,000 da ba su ji ba, ba su gani ba a Gaza, yawancinsu ƙananan yara da mata. Shugaban na Turkiya ya bayyana zarge-zargen da ake yi wa Ankara a matsayin ƙoƙarin karkatar da hankulan mutane da gangan, inda yake ishara ga tarihin Turkiya na ba da mafaka ga waɗanda ke tserewa cin zarafi. Tarihinmu ya haɗa da kyawawan halaye na ba da mafaka ga waɗanda ke tserewa cin zarafi na Nazi, inji shugaba Erdogan. Waɗanda suke yi wa Turkiya ɓatanci domin rufe dabbancinsu a Gaza sun fi kowa sanin hakan. Shugaban na Turkiya kuma yi bayani game da ayyukan fasaha na Turkiya masu muhimmanci. Yana mai cewa bunƙasa ƙwarewa ta tauraron ɗan adam ta wuce matakin zaɓi ga ƙasar. Ga Turkiya, bunƙasa fasahar tauraron ɗan adam abu ne da ya zama wajibi, ba zaɓi ba ne, a cewar Erdogan. Shugaba Erdogan ya bayyana goyon bayan Turkiya ga Venezuela biyo bayan girgizar ƙasa biyu da suka afka wa ƙasar. Yana mai ɗaukar alƙawarin tallafa wa mutanen Venezuela da dukkan ƙarfinmu. Muna miƙa tallafinmu ga mutanen ƙasa da muka abokantaka da 'yan'uwantaka, a cewar Erdogan. Shugaban Turkiya ya ce Turkiya ta tura jiragen sojoji biyu ɗauke da tawagogi na bincike da ceto tare da agajin jan ƙai zuwa ƙasar Venezuela da girgizar ƙasa ta afkawa, kuma tawagogin sun riga sun fara ayyuka a ƙasar, inda suke aiki bisa tsare-tsaren ceto na ƙasa da ƙasa. Ƙananan hukumomin Turkiya sun ƙaddamar da gangamin neman taimako domin agazawa Venezuela, in ji shi. Shugaban hukumar leken asiri ta ƙasa ta Turkiya, wato MIT, Ibrahim Kalin, ya gana da shugaban hukumar leken asiri ta Masar, Hassan Rashad, a Ankara. A yayin ganawar da aka yi a ranar Talata, ɓangarorin biyu sun tantance yadda mataki na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ke gudana a daidai lokacin da take haƙƙin yarjejeniyar da Isra'ila ke yi ke ƙaruwa, kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana. Ɓangarorin biyu sun amince da ci gaba da ƙarfafa haɗin gwiwa da daidaita ayyuka domin hana ci gaba da irin waɗannan take haƙƙin yarjejeniyar. A yayin ganawar, Kalin ya jaddada cewa Turkiya, kamar yadda ta saba, za ta ci gaba da tsayawa tare da al'ummar Falasɗinu ta hanyar amfani da dukkan hanyoyin da take da su. Ganawar ta kuma tattauna dangantakar ƙasashen biyu, haɗa gwamnatoci da rundunonin sojoji na gabashi da yammacin Libya ƙarƙashin hukuma guda ɗaya, da kuma abubuwan da ke faruwa a Somalia. Haka kuma an tattauna rikicin da ke ci gaba tsakanin rundunar sojojin Sudan da dakarun Rapid Support Forces, wato RSF. Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya ce musun da Iran ke yi a bainar jama'a game da ci gaba da tattaunawa a Doha wata dabarar tattaunawa ta Farisa ce, yayin da ya tabbatar da cewa tattaunawar fasaha tsakanin Washington da Tehran na ci gaba. Vance ya ce tattaunawar fasaha da aka shirya za ta gudana a ranar Laraba a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin gina kan yarjejeniyar da ake da ita. Ya bayyana kalaman Iran da take yi a bainar jama'a a matsayin abin ban sha'awa kuma mai tayar da takaici. Yana mai cewa jami'an Iran suna musunta tattaunawar zaman lafiya, yayin da a lokaci guda suke amincewa cewa ana gudanar da tattaunawar fasaha. Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiya. Wata tawaga ta Hamas za ta gudanar da tattaunawa a Alkahira tare da jami'an Masar da masu shiga tsakani kan aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza, kamar yadda ƙungiyar ta bayyana.
Hamas ta ce ajandar tattaunawar za ta mayar da hankali kan dakatar da ƙarin take yarjejeniyar tsagaita wuta.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.